0: du djublu fe li tax nu djublu fi ma fe fofa la soxlo ñam tatay ma jangal le nañuy fasek njulit xey bay moy te xamne jakam wad moy borom ci ka ngam ba deñum te sede yari bati sede yi tafasselal te sede loko bur ba doy ba sede ci lu leer ak lu lendem te deddu aduna te wut serign bu mat serign taat tan yenam tabul tawat beneludul ay tawatam
1: te koko moy bamba bulen dese ba djoguti kenen bere ci man ding mi dungen te se ku gindi sen gelam te koko moy bamba bulen dese ba djoguti kenen bere ci man ding mi dungen te se ku gindi sen gelam def len ni man dama ni man labay ka bamba mangi man fukki barap matek ca ben fuñu fa tollu malagum bakan bu de tago di wat safara de ñaki galat soppe bi yow lañu falat yalla sa barke malagum buru di xar xar le badal malaka ak sidi begal cheikh bamba yow lañu andal yalla sa barke malagum buru huro ci ko banaw jëm asama wone ganaw cheikh bamba yow lañu faaw yalla sa barke malagum buñu ñoré yaram di rop ruman ni jaas du nit du rap cheikh bamba yow lañu fa nga yalla ak sa barke malagum bu ñaari gaayane jalañ di la te neex nga ni jalañ.

di wey kero ga tax nga doynu teyel ak sa barke ma legum kero buñuy taxaw ta ken du faris tankam te ken dug ludul lu mu nekun yalla ak sa barke ma legum bu tere yiro ci digeunte yar wedi melni tan yu dal te ken du rere ben yalla ak sa barke ma legum buñuy taral manda xagne seen yi wo wat ñu gañane ñu gañale ñu ñe fañe yalla ak sa barke ma legum.

ak sa barke malagum ku seddul man sedduna ku faddul man fadduna ba madle wesuna dana yala ak sa barke malagum ku seddul

jamono yi serigne touba nekké keur guma ci ndiarém amna kuma sa ñew fekk ko mu tok and ak kum koy nuyo leen neko ki sama wëlëré day mbirum lamb mbolé mbir yi nekk fi danaleen ma bëggoon nga ñaanal ko serigne bi daal ni bërepp jog taxaw di dem ba ag ci buntu kër ga daal di joxoñ armel ya ne ko ana no def ak mbir mi daal ni tëdd fii.

am nataal wet mag bu doon xëccoog ay pël suuf tëriñ bi tere ko yeewul mu defi pexe ba nang suuf sa ca pël ya daa di ñëw ci sëriñ bi ab yor ne ko maa ngi sant yàlla bu baax sëriñ bi ne ko jëlan mu ne ko suuf soosa nangu naa ko sëriñ bi ne ko mbaa nanguwaale nga asamaan sa ñoo bokk borom de ñoo bokk borom de ñoo bokk

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأحباب الكرام وطبتم جميعا وطاب ممساكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا المكان أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى إنه ولي ذلك والقادر عليه. بقي نيلين دي نيو ديلين زيار di jital ci nuyo bi Cheikh Mohamed Nel Muntaha diko ñaanal suñu borom yagal ko fi bam agale yeneem di len nuyo buñ tebe ci suñu xol di nuyo mbokk yi fi tew yeb Serigne Abo jaar na ci waye suñu wajur soxna may mu ne mom Serigne Shoaibu tew ci jotaay bi ñew ubbi ko ñaanal ñu ñu koy ñaanal suñu borom yok ay fanam yok ak wéram bam yag taxaw njabot gi ci barki Cheikh Khadim ñi ngi leen di nuyu lu bari bari bëgg dugg ci thème waxtaan wi muy taxaway ndaw ñi ci diine Islam. Yonnati bi sallallahu alayhi wasallam amon na ciofel lool ci ndaw ñi fonku leen lool lola nak di responsabilité bu reuy ci ndaw ñi ndax bo setlo la ci ñeuk dogal suñu borom la ndax mom ci bopam sallallahu alayhi wa sallam biñ koy yoni mi ngi tollu won rek ci ñeen fukki at ta lool la arab yi di wax ni sinuk timali shabab moy at yi nga xamanteni ni ci la nit di matale ak ndawam ci lay maté seuk ci lako suñu borom tabaaraku ta'ala yoné ñim andalon tam ñom ñepp di ay ndaw ñim andalon ñepp nek ay ndaw ndax bo sétlo sayyidina Abu Bakrin mom bi nga xamanteni sallallahu alayhi wasallam mi ngi woté boba ndaw la ndax mi ngi tollu won rek ci fanwer at ak juroom ñet ak turam limi reey reey yépp booba foofu lay toll. Sayyidina Omar moom itam mi ngi nekkoon ci 27 ans ñaar fukki at ak juroom ñaar kon xam na ñoom ñëpp ay ndaw lañu woon. Sayyidina Ali moom jamono yi sallallahu alayhi wa sallam di woote booba ci fukki at la toll. Ñi ci des ñëpp nag ñu muy Zubayr Masab ibn Umair Saad ibn Abi Waqas ñom ñepp ay ndaw lañ won mu melne kon diine l'islam ndawako ay ndawako don taxaw ñu jëlon seen lepp nak jaay seen dundu jënde ko al-akhira ambassadeur bi ñëk am ci diine l'islam nga xamanteni ni dafa jommal ñepp nga xamne ba jamono ji diplomatie amul capacité wax nam daan waxe ak nam taxaway bam taxewon bo setlo bi julli di deme Éthiopie la ko jifa Jaafar ibn Abi Talib yekki na fa kaddu yo xamanteni ni dafa jommal diplomatie jamono ji ñu tollu ndax ba yéfari ñëwé bëgg jaxassé xamné mom kilifa Najashi kilifa la won ci chrétien yi bañ démé ba bëgg jaxassé ko ak mom bañ démé ba ko jaxassé dañ ne ko déglul ci diinéem ji lim wax ci chrétien yi Jaafar ibn Abi Talib daal di jang suratu Maryam bam ko jangé ba sori ca Najashi dafa jog taxaw joy ba sikim ba toy di tok ak ay rankogn muneko sen diine ji ak diine ji de redd aw redd dané dara wutali won lu toll ni sax wutali wolé nga xamné kon koka ka def lola boba ci ñaar fukki at lay wara toll wala ñaar fukki at ak ñet ci la toll ta boba buñ leen ñoñe moy ñi nga xamné ño rawal l'islam ñoñe buñ leen fagaagalon boba diine l'islam bu fa yutti tam dana jex waat lool mu jox boko mo leen taxawu ta boba mi ngi ci ñaar fukki at ak ñet kon nak ndaw ñi nañ xam responsabilité biñ am ci diine l'islam bala ma jéxal sax dana ñew ci ndaw ñi andon ak Seigne Touba Seigne bi woté ak ñi andon ak mom ñaat at lañ am kon mo melne kon ñoñu seen taxaway rafetona lool muy lu yaatu nak kon nak li war ci ndaw ñi moy ñu baña dox seen digënté ak ñom ak xam xam ndax buñ jàngé ba am xam xam danañ mëna mucc motax mu né in lam yata'allam shababuna fil masajid bi tilka tariqati bayna al anwar neena su fekente ni bayuñ xalé ñu jàng xam xam dem jaxaso borom xam xam yi neena dañu mujj dem jàngi ko ci ay lënt ak lej bañ wëlbati seenum xel ba duggal leen ci lo xamne waruñ ci wara dugg su boba loraange rek lay indi motax mu ne nañ moytu gone yi sanku ndax buñ jangut liñu wara jang ci xam xam man nañu dem ba duggal ci bañ duggal ci seen bop yenen yo xamanteni loro angale doon ci diine l'islam waye loro angale doon ci society bi lola nak yu bari la amna ci yo xamne complexe lay doon ci roy tuba bi am ci yo xamne complexe lay doon ci roy nari amna complexe go xamanteni nit ki day bëgg assimiler ci aduna am roy tuba bi am ci go xamne tam diine la doon jangé waye dafa dajé koko sank ba fa sanku mu defé né ba nopi nak li gëna bon moy ku gëlem ndax ki réer mom man nga ko gënal way ki gëlem day gëm né fim jëm moy yoon lool nak lay indi liko jaxassok sakko xam xam fanga wara sakko nak moy waral lool moy waral nit ki dem ba gëlem nit ki gëlem nak du neexawal bati ndax mom day japp na rek fam jëm moy deug ga motax man inibtaadat ani al-ulama wa ibtaadat ani ad-din gharighat fi buhur ash-shahawat wa in inharafa ash-shabab ani al-fahm as-sahih lid-din ala muradillahi wa murad rasulih bi fahmi as-sahabati shahata fi shibaki as-subuhat neena su fekente ni sori nañ borom xam xam yi dañuy lap ci geejji banex geejji top sa banex muy fox ak taxawalu neena suñ sore tam ci deug xam xamu diine jang ko fañ ko wara jël suñ ko defuti tam mom neena boba dañuy lap ci geejji dañuy dugg ci mbali ñi leunt mbali nga xamanteni ñoy leuntal nit ñi ci mbal yoy lañu tabbi japp ñu tey ñu loolu bari na ko xamanteni ni day jang xam xam bu ñewé lay ak jambaram borom xam xam bo tudd mu sikkel ko ne lamuy def dafa adam wala mu wax ci mom wax ju ñaaw nga xamne mom faté na sax né dama jëlali kilifa waye ko man di ngañi ko man di don rek ñinga jël sa lu baax diko defal ko man di ngañi rek diga jël sa lu baax diko defal rawante na nga sét ñi nga xamne ay ñu jangi won ñi nga xamne ño taxawal diina ci Sénégal sowé diina ji nga dem bañ leuntal la nga dem sakko xam xam foko wata sakko ba leunt bay dal ci kaw ñoo kon lolu moy ki nga xamanteni dafa dem tabbi ci filé yi ñi leuntal ñi ki nga xamanteni dafa sori diina nak mom day lap ci geejji banex moy ñi nga xamne da nga dem ba ci ba gis leen ñu dem ba doon mag duñu mëna tekki dara ndax seen banex rek lañ top banex mom moy li gëna mëna alak doom adam waye nak limi gëna mëna alak yi nit itam leunt mo gëna bon ndax ci leunt mom day fekk ñu bax ñuma leen di bonal day fekk ñu bax ñuma leen di bonal day gëlem man na dem sax ba jamar lok ñom nit ñi duñ ñun ñu bax wa ndax dafa gëlem gëlem mom ni fi moy penku da fekk mi ngi jëm sawu koku du gindiku mukk ci gëlem bokku ta kireel wa ki gëlem mom day famne day mëna waadne la fi la jëm kon nak lool ñu bayyi ci xel kon way ci ay leunt lool tax mo gëna danger sax lu lay danger rek li bokku raw ndax li da ngay def ni yaangi deug ta fekk yaangi lorange ndax même bo doon jaamu yalla ba nopi tam welbeetiku sikkel gaay yu bax ni di dal ci sen kaw te yow lijeenti wa sa bop ba xam foy mujju ngay fekk kilifa gu mag go xamanteni ni kenn ci njabotam rek man na la lor nga ne ki limi wate du yoon dekk bi mu taxawal baxut ku fa dem nangam wax ju bon no tan risque bi nonu amé ci aduna risque ba ci alakhira mo raw risque bi nga xamné tane ay nitam man nañ la fagaagal ci aduna risque ba ci alakhira mo raw lool waye nak ki gëlem mom gëlem na rek wala yaas billah yal nañu ci yalla musal lool nak la koy waral moy adamul fahmi sahih liddin moy point bi may bëgg dug ci moy ñaak deg deug ndax gannaaw rewu tubab ngeen jang ci tubab ma misal ko ci tubab yu tubab di wax sincérité ak enthousiasme doyul ci taxawal diiné man nga am ikhlas man nga am ikhlas am sincérité ikhlas moy sincérité enthousiasme moy hamas nga am ci enthousiasme ci ligay def kessé doyut ci taxawal diiné da nga war dem jang ko ba dekk ko bu baaxa baax boko deggut lu wax rek nga ni aram lu ni taxawal nga ni aram fekk yow da ngay mujj nek kuy ñaññ ak kuy jëw ak di yaq ta wax nañ ne julit bi manam nit ki liko gëna ma taldel ëlëk moy aqi doom adamay sa digënté ak sa borom boko jéggelo mu jéggal la wayé aqi yi nga am ak doom adamay dafa doy waat ndax amna ci ño xamné man nañ la jitu buñ la jito mom dagay saraxé ka jéggelo ko yoy rek wayé do xam do mëna jakarlo tek mom jéggelu ko taxuma jéggal na la ko mëdet wala ba xam li nga jëf juñ nangula ba nga mëna remplacer lola kon yi nga xamanteni nak da fekk nit ñu baaxa baax mu leen di gañ boko na baye xel ci loolu da fekk adamul fahmi sahih li din rek la ndax man ngay wax sa diine soriwul sa xam xam soriwul bu baaxa baax da loolu dana ci andi ay misal yu bari ndax nit ki lo wara loy jëf da nga wara xam atté bu ci suñu borom atté ba nopi atté leg mo am atté bo xam dañ koy atté suxal ko amna bo xam lañ koy atté suxal ko am moy li ñu wax an-nasikh ak al-mansukh yépp nit ki da ko wara jang ba xam ko soga xam numi atté bopam ci bopam numi dundé mom ci bopam sax soga mëna xam nak nami atté nit ñi ci dess motax dana len andil misal la ci ñak deg diine danse bi ci nek bo setlo ñi nga xamantene ñoy xawaare gi yannante bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ci ne ñom de bo ci gis yannante bi sallallahu alayhi wasallam waxon na sahaba yi magi ne len ñoñu de bu ngeen senu jaamu yalla bu gis ñuy jaamu yalla sahaba yi dan bo gisone senu jaamu yalla da nga xeb jaamu yalla ak sahaba yi ndax senu sujjot day ruslo sujjotu khulafa'ur rashidun yi
1: seen top yépp day gàccaal top googu ndax sellal buñ koy def. Waaye teewul nag yonente bi salaam wax na ci ñoom ne ñooñu malgré nañ mën a jaamoo yàlla noonu ñëpp nee na ñooy xaji sawara. Nee na koo ci gis muy sujjóot, sujjóot ba dama ko defee noo xamante ni nii dana gàcceel sujjóotub xulafaa urasiduna yi ca mat ga ak ca jëfin wa. Dana mat sëkk buñ jullee, dana mat sëkk buñ rukoo, dana mat sëkk buñ sujjootee, dana mat sëkk. Waaye adamul fahmi sahili din moo leen lor. Misaal ma la ci jox, Abdullahi ibnu Xabaab dafa dajee kenn ci ñoom, dafa dajee moom da doon dox ànd ak soxnaam. Ñoom nag xawaari yi nag Sayidina Aliou lañ kontal lool. Biñ dajee moom rek ne ko ana Sayidina Aliou, mu daan ne karamallahu wajhahu, wax li nga xam ne lépp yaleexu bi Sayidina Aliou ni mu ko war a taggee yépp tagg. Ñu daal koy rendi ndax li mu wax karamallahu wajhahu ak tagg gi mu ko tagg moom ñu daal koy rendi. Fekk mi ngi ànd ak soxnaam, soxnaam a ngi toll diggante bay bëgg am gone ba nekk ci weeram. Ñu woo ko ne ko ana Ali, mu ne karamallahu wajhahu, ñu rendi ko ba génne doom ji ci biir ndax li mu wax karamallahu wajhahu. Ndax adamul fahmi ba tey ñu ngi ci ñàkk a dégg diine li mën a andi. Bañ ko defee ba noppi ña ko rayoon noonu mbooloo moomu di dox. Biñ doxee ba romb benn miir boo xam ne ni dafa am ay garabi tàndarma yu ca nekk, am tàndarma yu wadd ci biti, am ci ku jël benn doom di ko bëgg a jëfandi kim àndal di ko mah bu ko jëfandikoo yaa ngi tooñ, yaa ngi tooñ, yaa ngi def lu araam. Ndax li yëfi jàmbur la nga xam ne kon kooko ma nga jàpp ne mi ngi ci diine, mi ngi koy araam, mi ngi koy wax tàndarma ji, ñetti doomi tàndarma yi mi jël. Ta seen loxo ngi takk dere ci ay sahaaba yu ngi rey. Waaye ñoom defe nañ ne gannaaw dañoo gëlëm, li ma leen wax ci ku gëlëm rek, ku gëlëm moom du gindiku, day defe ne mi ngi ci dëgg. Lu mu ko reyee ci tagg Sayidina Aliou keelum def jël ab tàndarma, nee na ko lii daa araam te dagan te rafet lee rafet na ci moom. Kon nag mi ngi noonu moo tax adamul fahmi sahihi lid-din nekk lu doywaar. Moo tax nañ fexe ba jàng suñu diine, jàngal ko suñu njaboot. Te liy fëkke bari na, liy sànk gone yi bari na. Mooy waral ngay dégg ñuy tudd kilifa gu baax, ñu wax ci wax joo xam ne sax yow da nga koy tuuba dégg. Mooy lii rek, mooy misaal ma leen jox nii. Ndax ñoom dañuy def na ñaa ngi ci dëgg. Ku reer moom ma nees na ko gind, waaye ku gëlëm moom bu gëmut li nga ko wax te ñoom duñ gëm li nga leen wax, kon la ca tane nga fexe bu bañ a gëlëm. Kon ko am njaboot nga jàngal ko. Sëriñ bi taalif na téere yu bari

motax nit luko jaaxal bu mu ci dus da dem ci borom xam xam laaj len laaj ba ci war bi nga xamanteni ni nak rusna laaj na xamne limi def dara baxu ci ndax lepp lay def taxamo atté ba ci diiné def du dagan ci yow dafa daganut daganu nit ki def da lo xamne xamuko kon nak lolu lu mata baye xel la mo tax mo ne fala tahjal akhi an tasala bal yajibu alayka an turaji al ulama war na ngay dem ci borom xam xam yi di len gestu bu baakha baakha baakha bari wana kuñ laaj masala mu tontu ko masala ma mi tontu nonu boko lajone sahaba yi dañ ci yag lol duñ ko tontu dañ ci jël sen temps bu bare waye nak ñak xam diine ak ñak xam responsabilité bobu moy waral nit ki gawa tontu mbir wala mu wax ci lo xamanteni ak yaq rek lay indi kon goné nañ jang buñ jangé ba xam nak ñu xamna ñoo wara taxawal diiné ñu ñew nak ci fiqhu taghyir manam diglé lu bax ak téré lu bon way nak koku lé moko la jitu bo gannaayo bo jëlé xam xam gannaayo ko ba nopi nak ñi wax la nak nan ngay def boy wote ci diiné ndax sallallahu alayhi wasallam néwone kenn ko duggal ci diiné rek mo gën richesse bu gëna mag kon kenn nit nga gindi ko ci diiné rek gën richesse kon nak ku ci né waye nak nit ki bu jangé ba nopi tam ba xam lool lepp mu sét nak xam nan la wara wote nit ñi jëmele ci diiné ak ndax gën gi xéet bi gën moy li suñu borom tabaaraku wa ta'ala ne kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah neena gën gi xéet wi gën gënewuñ ci dara lu may diglé lu baax ak téré lu bon motax ku jang ba nopi tam da nga wara diglé ak di téré ndax amo droit tam tok né nit ñi luñ def sama yoon neeku ci ndax boko défé tam bu mbugal mi ñew dana man la laalé motax bu ni wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassatan na ngeen moytu fitna ndax fitna bu ñewé du tiagenu ñi toñon rek fitna bi yalla tayé ngir alak ay nit neena bu ñewé bu koy def du tiagenu ñako don def rek ci la yam kon nit ki nga xamni yor nga sa njabot tagane len bañ dugg ci luñu wërta deug bu mbugal may ñew na nga xamne bu do ci muccu gis ngeen ciow yi am senegal yu bon yoy yep ku ci ne war nga fexé ba sa njabot nga saytu ko ba ta xamne mbugal bu ci joge ta nga sa njabot laal ci dang ci am ci bakkar dang ci mbugal ma man la laalale bakkar sax mom kiko def rek lay yam wa la tasir wasilatun wisra ukhra manam señ fall dana filen la tassal watal ministre wax la dana ko filen ni bakkar do waral ñaari los cheikh mamadou fadil deggum xam xam bari xam xam ba sel ak hekma ya dana ko filé ci ne an la tassal watal ministre wax la neena moy bakkar do waral ñaari los ni ki def bakkar bi rek lay dal way nak mbugal mi ngi tek nit ki def lu bon buy ñew mom ka dend ak mom man na ci bokalé ki yeul njabotam ba suñu borom am lu ko nakari ba koy fajj ci mbugal neena koku mom ñepp ci bokku man na laal ñepp motax moy hadith bobu nga xamanteni ni jëlé ñi ngi ci sahihul bukhari
muy hadithu Nu'man ibn Bashir muné sallallahu alayhi wasallam néna mathalu al-kha'im 'ala hududillahi wal-waqi'i fiha kamathali qawmin istahamu 'ala safinatin fa asaba ba'dhum 'alaha wa asaba ba'dhum asfalaha fa kana alladhina fi asfalaha idha istaqaw al-ma'a marru 'ala man fawqahum fa khalu law anna kharakhna fi nasibina kharakhan hatta law nu'azzi man fawqana khala sallallahu alayhi wasallam fa intarakuhum wa ma aradu halaku jami'an wa halaku jami'an wa in akhazu 'ala aydihim najo jami'an neena ki def bakkar nga ko setan mom mi ngi mel ni ngeen dug ci ak gal neena mi ngi mel ni mbolo mu dugon ci ak gal am ñu ne ci kaw sa ñu soxla ndox ñaan ci ci suuf ndox ñu may len manam ñi ne ci suuf ñoy def sa ñu soxla ndox dem ci kaw ñaani fa ndox bam yag ñu ne ah ñun tay ñoo bënd ci suuf rek tay ñoo bënd gal gi rek ndox mi di ñew neena buñ len tayé mucc waye neena buñ len bayé ñu bënd gal ga neena ñom ñeppay alku kon nak ñu bayé xel ci lool mo tax mu ne buñ tayé seen loxo neena buñ tayé seen loxo ñu mucc waye buñ len bayé ñom ñepp ñu alku kon nak teye njabot gi yar bi ci ñepp la war te lu ci nat bu ci joge tam bu ñewé man na yaatu yalla nañ ci yalla bussal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ne sayati ala nasi sanawatun khada'at yusaddakh fiha al-kadhib wa yukadhdhab fiha as-sadiq yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena jamono gi ñew jo xamne da dem ba bañu deugal ab fen kat neena di weddi ab deugal kat neena jamono gi ñew jo xamne yusaddakh fiha al-kadhib wa yukadhdhab fiha as-sadiq neena jamono da ñew jo xamne dañuy deugal fen kat weddi wax katu deug wa yutaman fiha al-kha'in neena baba itam dañu wolo ab warkat way xawan fiha al amin ki nga xamanteni ko am kul la ku wer la turu al amin ci lolou la joge yunus sallallahu alayhi wasallam muhammadul amin lañ ko tuddé ndax da daan def luñ ko denk fekkat ko na melone amna nit ñu wer ñoo xamne lolou leen denk rek na melone lay mel am na ñu xamne même bo leen denkon wéccat bo ñëwé wéccat do nga fa fekkon mom ngay doon am na suñ bokk yu di sant bu so yo xamne man nga ñëw ñu dem facc seen soxla ba nopi joxaat la yeneen keet yu bokk tak la nga leen denkon way al amin moy ko xamne nang ko ko joxé won la ko joxaté wa yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena jamono dana ñëw jo xamanteni nak ñi mel nonu ay warkat lañ leen di woyé ndax wëlbati la jëbëlbati lepp neni wayantahu fiha ar-ruwaybida khila maru man ar-ruwaybida ya rasulullah khala ar-rajulu tafih neena bo day dem ba jamono joji tam dafa melne dafa depp resi sosiyé ñing ci gis ñuy wax nit ñi manké di ci wax neena day jamono jox ñoñ ñoy wax neena day dem ba ñoñ ñoy yor seenu lamiñ di wax ñu nek ñan ñoy moy nit moy ñu manké la ci doon ko as-safih ku manké ko xelam matut leg la nga gis ko xamne bo waxe ba nga xamne ki werul mom resu sosiy tu sun nga gis ko xamne bo waxe da nga xamne ki werul koko moy arajul tafih mo tax mo ne moy arajul safih yatakallamu fi amrin amma neena ki nga xam da manke ba nopi di wax ci lu ñepp bok mu ci wax ba nopi xelam matul nit ko xelam matut mom warta wax ci mbolo te legi gannaaw wax kay yomb na waye toll rek day wax lolo tax nak danaka xam xam jefe legi ndax do xamé gannaaw legi ñu deggu ñi dañ leen di weddi
ñu dëgg wul ñu ne ñoy wax ci dëgg ñi amul xel kessa ñoy gën di wax lool moy jamono giñ toll ni mané ko lool moy jamono giñ toll ni motax nak ku ci ne war ko ci moy tu fexé tam ba sa njabot di xam ñi dëgglu ak ñi top waye bo ne buñu jëlé seen nopp ak ñam seen ndax goné mom ndab la gi xass bu set la dara nekku ci waye lo ci def rek mo ci ñëk lool lay def seen mémoire li ñëk gëm ak li ñëk gis rek lool lañ top kon nañu bayyi ci xel baaxa baax ba nga xamanteni ñoñu sallallahu alayhi wasallam di wax naan ñoy mujj di wax ci jamono ñu mel nonu ñu bañ leen njabot di leen bañ top wa taxon sallallahu alayhi wasallam wax ne man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman neena ko gis ci yeen du rafetul nako dindi ci loxom ko suko manul mu dindi ko ci mu ñaawal ko ci lamiñam suko manut mu nakar lako ci xolam nakar lu ci xol nak mom la ne moy la ci gëna neew dindi ko ci sa loxo wala nga nakar wala salamiñ wala nga nakar lako diine mom lu wax rek diine tegul kenn lu mënut la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha dindi ci loxo nak dafa am ay mbir dindi ci loxo do du ciage nak da ngay ñew rek dindi mom rewi tuba bi sax bo ci nekké bo def lool mom soob yalla legi dem ci kasso mom dindi ci loxo mom da am fu mu yam sa biir kër la yam sa biir kër nak mom ya ko mom lu neex nga fay dogal waye nak rewi tuba bi boko bëggoon def mom du soti waye nak nga nakar lako wala nga wax ko ñi nga dekkal leen moytu leen li bu fekke ne lool mom ndax fi mom amna huriyatu ta'bir amna fi moy liberté d'expression su boba man nga téré lolu man nga ko nakarlu waye nak bu ko dindé ak sa lox boko defé lolu man lay fekk motax mun yajibu ala man ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar ay yakuna faqihan fi ma ya'muru bihi xam nga ki tok ki nek senegal bam yag nga set ku mel cheikhul khadim ngay dal ci kawam wut ay goné ni len dal len ci kawam kontal len ki xam nga koku digle wacc nako xam nga koku al amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar xam koku mom lol wacc nako ki mana jël sa mbolo di len dem len dal ci koku dem len weddi tarixa bobu tindi len ko wala nga yabal len ne len dem len tiwawan dind len la fa suñu mam cheikh al hadji malik defon dem len ngeen dindi lolo weddi len ñoñu baxuñ wa tuba itam baxuñ ken kontal len len xam nga ki def lolo mom tere lu bax al amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar koko lolo wacc nako ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na neena fa in kana al munkar yastalzimu ma huwa ankar min al munkar fa huwa amrun bi munkarin wa nahyi wa sahyun fi mahsiyati allah wa rasulih neena su fekke li ngay digle li ngay tere day jur lo xamne mo gëna bon la nga don tere neena kon lola mabbu dine la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko neena fa in kana inkarul munkari yastalzimu ma huwa ankaru min al munkari wa huwa amrun bi munkarin wa sa'yun fi mahsiyati llahi wa rasulihi neena su fekente ni fa in kana dem nek na inkarul munkari tere luñu tere yastalzimu di waral ma huwa ankar lo xamni mo gëna nek luñ bañ ci luñu bañ li ligay bañ fa huwa anena amrun bi munkarin nga japp ne yaangi tegal bon yaangi digle lu bon su fekente ni lol yoy ma len jox misal ak mi ngi ci lol ak doyna ci misal su fekente ligay digle day gir lo xamne mo yes yow ne nga da ngay defal
man nga dem jangale alquran man nga dem jangale diine waye nga dem di jaxase xol julit yi ak di len weddlo ñu bax ñi nga xamni ñoo taxawal diine ji ñoo taxawal l'islam bi neena koko bo fekke ya nga def lool neena li ngay def neena sahyun fi mahsiyatillah neena dox la jëm ci weddi yalla fofu lay dugg kon nak loolu ma ta baye xel la ndax lu ci ne dañ ko wara defé ci hikma ak xam xam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bim ubbe makka fathu makka nekkon nak yefale ci bir am yu bari yu mënon dindi way da ko baye won non ndax liñu soga dugg ci diine muy naxante ak ñom bam ñewé amna yeneen ñu fa baye yu bari baye ko non da bako neexon du toloreti dara ndax bob bi ñe ma na toj kaaba gi sax ba ci fondation bu ñëk baak yépp way lepp dafa bayyi won ndax boba ñoña dañuy soga dugg ci diine ta lu ci ne bu wax watilkal ayyam nu dawiluha baynan nas diine ji da xalaatone da na dem ba am doole jamana ñu tolli amu doole way da na dem ba am doole motax nak nit ki buy diglé wala muy tédé tam ci xam xam la koy ték ak ci hikma da ngay sét lu melné sulh al-hudaybiyah bi nga xamanténi yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam dafa signé yéfari ay accord lolo stratégie la won rek ngir diina ji ñongal diina ji biñ ñëwé tok wala bind yéfari dañu am sen ku ñabal mu téwal leen moy suhayl ibn umar mo téwal leen yéfari sayyidina ali di bindal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi nako sayyidina ali bindal bismillahir rahmanir rahim suhayl nako deet bismika allahumma amma rahman la aarif rahman qawmako bindal yonnati bi nako wa bindal bismillahumma sallallahu alayhi wa sallam wacce bopam ak di jangale ne lepp ci stratégie lay don lay jangale fofu ne ko bindal bind ko nim ko waxe mo dal di bind lolu dine ay émotion du ko dine émotion du ko taxawal dine xam xam mokay taxawal way émotion du ko taxawal yi xam xam rek la wala taxawal yu ko waxe lolou mo ne ko bindal li mi ngi joké rasulullah sallallahu alayhi wasallam ne ko dedet bindal muhammad ibn abdullah bul bind bu don rasulullah ñun duñ ci tok ak yow ndax kon duñu xex ak yow yonante bi ne ko faral rasulullah sayyidina ali ne ko yoxu ne ko duma ko far nan lay faré rasulullah comme ko yonante mom jangaton mu taxam bind bi ne ko wan ma fam toll wan ma fa rasulullah ji toll mu wan koko yonante faral ko bopam yonante bi nako ya ali em efase ko muneko dedet muneko kon wan ma fim nek mu wan ko ko yonante bi kel ko bopam nako la am huk sayyidna ali nako wallahi la am huk abadan duma la efase mukk ne ko wan moko fim tollu yonante bi ko effacer bopam ne ko kon bindal lol moy bind kon li moy li muhammad ibn abdullah sallallahu alayhi wa sallam kon nak enthousiasme ak sincérité taxawul ci taxawul dine ci xam xam lañ ko def
émotion itam taxawul di taxawul di ni diglé itam ak téré su féké da na rajul lu gëna bon la nga doon diglé kon diglé ga du nekati diglé waye ak sank lay doon lola mo waral ñu dem ba nga gis ko xamanteni ni day taxaw mëna jéki jéki ray nit dérét ñu adamé waxu day war motax yannabi sallallahu alayhi wasallam waxon na ci hadithu barida bobu min hadithu barida annahu sallallahu alayhi wasallam qala qatlul mu'mini a'zamu 'inda allahi min zawalid dunya nena ray nit kenn nit mo gëna ray ci yalla nga effacer aduna bi yépp ray ben julit mo gëna graw nga effacer aduna bi yépp waye nak li ci gëna doy war yoni bi sama waxon na ni neena man amana ay ahta al aman rajulan على دمه فقتله فانا بريء منه من الخاتل وان كان المقتول كافرا نانا ميم بودي اب ييفر nga nax ko bam am yakar ci yow nga ray ko nena dañ nga ci man ta nena ki ni ray meme donte ab ييفر la nena dañ na ci yow ta da nga gis fi ko xamanteni ni day dem ci ay ييفر naxante ñom dugg ci abiss walay demé non talbis da leena nax yonenti bi neena bo len naxé bu fekkene da nga dal nit ki ba xelam dal nga ray ko neena dañ na ci yow

ku fan abot telephone apple rek ku ko for inshallah amna ay jaaro ay lunette vert ak yoy montre kep la ne la nga dal nga ñew fele ci inshallah.

baax baax am nañ yéene lañ naroon jàng daaw ak ren yëpp boole ko maanaam lépp mulite incha allah ñu sàmmoon tey waxtu bi rek ngir jëm Serigne Touba ba ñëw weesu ñeen fukki simili incha allah oto yi li ñu wax rek wax nañ ko fa ay yoon képp kuñ toos oto nag nga xam ne

bu ko defee ñi nga xam ne dañuy sewolu incha allah rek ñu bañ a ñu xool waa organisation rek buñ defaree ay sàppi si biir rek ñu def noonu. waaye mën nañu xewlu te mu wàññi coow li jàng bi di wëy. Touba tey bisimilah.

0: bala mu fi ñëwaat di démé nenañ baxna jëre nga jëf Touba Taysir Assir bismillah bu ko défé tout temps wa kër cheikh bi nañ jégé ci ak wa Bisri Touba Columbus inshallah
1: wax ko mu leer kurel Italie ñing bokkal